Iriban phongnikar kapar jupon jaime kapachuna bang kachungwa lungjir ang deng longpan pinin ang itumapan lungjir kapar jupon kelapuan si kanton iglo. Studio pon gang sam non por phai piraji tim ke chok polasi Akashwani Guwahati Mahabahu ang deng longpan karbiya jaime ke pinilapuan si kanton iglo. Dungi thakne kuruang tu.